0: siya?
1: Salamat, urang yung puti di dito.
0: Kamana biyo?
1: Siya nun.
0: Siya na naon?
1: Uy, ngabuntukan batu tiluhur.
0: Waduh, oh syukur.
2: Akal na magende.
0: Gede, akal na mahayu, buru-buru siya urang ini. Urang aja siya yang marah, masyukaburitan. Oh.